Nke ise bụ onye na-ekwu okwu gbasara otu esi eme maka ego na obodo anụwa nke a na-akpọ Edo State, n'aka bụ Honorable Leke Abajidi. Ekwugo okwu si otu nye si alali elu, otu nye si efezi ndị mmadụ arụ inweta kịta anụ a, abụlụ ihe ga-emezi ọtụtụ ezinụlọ a na-agbabisi. Ọ na-asị mba si na otu nye si alali elu, otu kọnsili si aligo, ya bụkwa na ihe ga-eme ndị nne na nna azụ na ụmụaka fa, na nke onye na-eme ya ma n'osi na echi niile ya emecha dị mma, na gasị na na ego adịrọ, ego adịrọ, i wee rapụ ezinụlọ gị, o wee gbabie abụọ. Nke ibuo bụ onye chisiri obodo anụ a nke a na-akpọ former governor Oshomoli agwago ndị isi ọchịchị obodo ka fawopu ihe ọbụla gbasa MTN na nke anyị na-ekele na televishọn onyenaka ebu nke a na-akpọ DSTV, ka federal government fawopu aka na federal government n'aka ebu ndị bụ ndị isi ọchịchị obodo na fawopu aka na ọtụtụ privilege enyelu ndị anụ a, n'aka eme nye jiri na-arịgozi ọnụ na maka na ndị mmadụ na-asị fawelu kaadị tinye na fon, ma enwe nke a na-akpọ data fa tinye na fon, ọya afịa arụ tupu i wee yuzue fon gị ọgwụgwụ, echi niile iwere ego tinye na televishọn gị sọskraịbụ nke a na-akpọ DSTV, n'aka ebu satelaịt chanel eji ekili muvi, eji ekili bọl, oyi ta aka ọgwụ, n'aka ebu onye anụ a na-akpọ Oshomoli agwago ndị isi ọchịchị obodo, n'aka ebu ndị federal government fawopu aka na otu fa si akwaka ndị anụ a, maka na fa bụ ndị nyelu ndị aka anụ a fa ji wee na-egwu ndị Naijiria wayo. Nke ịtọ bụ mmadụ 17 agbapụgo na pati nke a na-akpọ EDC wee gbaba na pati ọfụlụ nke bụ NDC. Otu anụ a ka ọ ha m n'ọnụ nke taa, mana ya bakwa na The News ọfụma ọfụma, asị m ka m kọwarị n'isi ye. M na-echezọ na onye na-ekwu okwu anụ a bụ nwanne m nwoke n'aka bụ Anyamele Good News Ugochukwu. Ugbu anụ a anya basị na The News ọfụma ọfụma. Nke isi bụ onye ọchịchị obodo n'aka bụ Honorable Leke Abajidi kwuru okwu sị na ezinụlọ kịta anụ a ndị nke nọ ugbu a asị na maka na ihe aligo elu nye na agalụzi ọnụ kịta anụ a ewee jizie na-agbabisi ezinụlọ, iwelu nwa gị nwaanyị ị ga tinye na akwamiko, iwelu nwa gị nwoke ị ga si a na-egwu yahu yahu, ya ga zụba ori baba ndị mmadụ efeọ. Mba, ọ na-asị oge anụ a ka a na-ama onye bụ nna, na oge anụ a ka a na-ama onye bụ nne, maka na ọ bụrụ na ịfụ ụmụaka gị n'anya, ịfụla ezinụlọ gị n'anya, kịta anụ a ka ị ga-achịkọta fa wee gwaba fa otu onye ga-adị maka echi niile. Ọ bụrụ maka ebe a na-achụ ego, ifụlọ ịnaiwe rie, ị ga na-eduhu ụmụaka gị, ị na-eduhu ụmụazị ka fa mebe ọtụtụ ihe ndị nke na-adịrọ mma nke gị nwa makwa. Ihe asị nwa gị nwaanyị ya sobe ndị nwoke maka ego, nwa gị nwoke ya gwube ndị mmadụ wayo ozugbo ori maka ego, n'ihi na obodo adịgo njọ. N'aka bụ onye enu a na-akpọ Honorable Leke Abajidi adụgo ndị ezinụlọ ọdụ sị na afọ ikwekwa na n'ihi na nya arịgo elu, obodo adagharịgo, mba obodo achịgharịgo, ewee jizie ya agbabisi ya ezinụlọ. Ọ sị mba, maka na echi niile.

Nuclear and television or ina cable in Ghana or DSTV. Ka federal government fawo puaka na federal government na cable nde bundi si ochichi obodo na fawo puaka na otutu privilege enyelunda anwa na keme nye jiri na rigozi onu na maka na ndi mmadu na se fawo local tinye na food. Ma ewe nke a na-akpọ data fatinye na phone oya afi arụ tupu iwe yuzue phone gị ọgwụgwụ echi niile iwere ego tinye na television gị subscribe nke a na-akpọ DSTV na ke bụ satellite channel eji ekili movie eji ekili bọl oyi ita aka ọgwụ na ke bụ onye anụ a na-akpọ Oshomole agwago ndị isi ọchịchị obodo na ke bụ ndị federal government fawopụ aka na otu fasi akwaka ndị anụ a maka na fa bụ ndị nyelụ ndị aka anụ a fa ji wee na-egwu ndị Naijiria wayo. Nke ịtọ bụ mmadụ 17 agbapụgo na pati nke a na-akpọ EDC wee gbaba na pati ọfụlụ nke bụ NDC. Otu anụ a ka ọ ha m n'ọnụ nke nta mana ya bakwa na The News ọfụma ọfụma asị m ka m kọwarị n'isi nna-echezọ na onye na-ekwu okwu anụ a bụ nwanne nụ nwoke na ke bụ anya mele Good News Ugochukwu. Ugbu anụ a anya basị na The News ọfụma ọfụma. Nke isi bụ onye ọchịchị obodo na ke bụ Honorable Leke Abejide kwuru okwu sị na ezinụlọ kịta anụ a ndị nke nọ ugbu a asịna maka na anya alịga elu nye na agalụzi ọnụ kịta anụ a ewee jizie na-agbabisi ezinụlọ iwelu nwa gị nwaanyị ịgatinye na akwamiko iwelu nwa gị nwoke ịgasị a na-egwu yahu yahu ya ga zụba ori baba ndị mmadụ efeọ mba. Ọ na-asị oge anụ a ka na-ama onye bụ nna na oge anụ a ka na-ama onye bụ nne maka na ọ bụrụ na ịfụ ụmụaka gị n'anya ịfụla ezinụlọ gị n'anya kịta anụ a ka ị ga-achịkọta afa wee gwaba afa otu onye ga-adị maka echi niile. Ọ bụrụ maka ebe a na-achụ ego ịfụlọ ị na-iwe rie ịga na-eduhu ụmụaka gị ị na-eduhu ụmụazị ka fa mebe ọtụtụ ihe ndị nke na-adịrọ mma nke gị nwa makwa ya asị nwa gị nwaanyị ya sobe ndị nwoke maka ego nwa gị nwoke ya gwube ndị mmadụ wayo ozugbo ori maka ego n'ihi na obodo adịgo njọ na ke bụ onye enu a na-akpọ Honorable Leke Abejide adụgo ndị ezinụlọ ọdụ sị na afọ ikwekwa na n'ihi na nyarịgo elu obodo adagharịgo mba obodo achịgharịgo ewee jizie ihe agbabisia ezinụlọ ọsị mba maka na echi niile ya dịkwa mma anụmụ na ịma si na echi niile wee dị mma nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị nke iduhe kezie ebe ọ ya abazi n'ime obodo oge ahụ akpọpụzie ya afọ ọjọọ. Ọ sị kama dị oya afịa ga-arụ ịzụ ụmụaka gị na mahadum ma ọ ịzụ ha n'ọtụtụ ihe fa na-achọ ime ị ga-achọ obere aka ọrụ dị mma igbe itinye nke ọwụna nke ọ ya bụ echi niile o mechaa ya ojie kpabara onwe nye oriri na ke bụ ihe onye anụ a na-akpọ Honorable Leke Abejide na-ekwu sị ekwekwana n'ihi na anya arịgo elu n'obodo anụ a iwe gbabisia ezinụlọ gị. Nke ibuo bụ onye chisoro obodo anụ a nke a na-akpọ Gọvanọ Adams Oshomole ekwugo okwu na-agwa ndị isi ọchịchị obodo anụ a bụ nke Naijiria sị fawopụ aka fa na-enye ogbe ndị anụ a na-achịgharị MTN and DSTV n'ihi na fa na-ana ndị anụ a wuf ọ na-emezi ndị anụ a fa na-emezi ndị fa na-enye savis ọ na-emezi ọ na-ego na-arịzi elu na ke bụ onye na-agwa ndị federal gọọmenti.

0: ego dị n'ime obodo anụ abụ Naịjirịa. Femes na ndị mmadụ si n'Irobia obodo anụ afa na-emezi ka ọfa nwezi obodo. Ndị mmadụ na-akọmplenị ogwu ugbu a sị na elu odue kaadị na fon etinye nke a na-akpọ data na fon tupu ifu anya, tupu ime obere kọl kaadị agwụ, ịpịa fon pempempem data agwụ. N'aka bụ onye ọsọmole na-asị ndị federal gọọmenti sị mba na-enyezila ndị anụ aka maka nnụnye ndị anụ aka echi niile oya dị njọ. Ma nke a na-akpọ DSTV aka ebu steshọn adị ele TV adị ekiri bọọ eji ekiri nye ọwụla ịchọ ekiri n'aka bụ nye na-ada afọ a na-ego na kaset ihe ekirie na dis DSTV ịya afụ si na bifo tupu i wee nweta sọbskrishọn nke a na-akpọ maka DSTV ọya afịara onwe ndị nke na-eji 30 nwee ndị nke 50 n'aka ebu osomole na-asị mba na gị gaa n'obodo ndị anụ anwe dis DSTV fa na apịa otu esi apịa na fon itinye ka 300 naira iwee na fim nke 300 naira emebi otu a n'obodo a ọya adị njọ n'aka ebu nye osomole na-agwa ndị isi ọchịchị obodo na fawopụ aka na awuf fa na ananda na ọdịrọ mma na ọ na-emezi ndị nọ na obodo fa na-agbagharịzi na-ata afụfụ inweta ogbenye anụ a. Nke ọzọ bụ mmadụ 17 n'aka bụ ndị nọ na isi ọchịchị obodo isigo na pati a na-akpọ ADC n'aka bụ African Democratic Congress ADC fa esigo na ADC banyego na pati ọhụrụ nke a na-akpọ NDC n'aka bụ nke nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi na-esi na ya na-apụta maka president. Nke ọzọ bụkwa onye a na-akpọ Jim Ovia n'aka bụ onye chọpụta maka banki nke a na-akpọ Zenith Bank. A na-ekwu ụbọchị nke taa na onye anụ a asachapụgo aka na banki a n'aka bụ ọrịtugo n'oche nye ọbụna gbasazi ọchịchị banyere ụlọ ego anụ a agbasozie n'aka n'ihi na oge ezugo. Ekena mụ n'ọzọ ụmụnne m na ụmụnna m, udo dịrịnụ ebe ọbụla nọ nọ. A sị obodo ọbụla a gara afụlọ ndị Igbo mara amara sị na ahịa ada azụ ebe ahụ ndị Igbo bụ agaba. Udo dịrịnụ ụmụnne m na ụmụnna m. Nne echezọna na ndị anụ a bụ fu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isa Binoculars ebe anyị na-enyenụ okwu n'ukwesịrị na-anụ. Udo dịrịnụ, ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ. Dere nọ mma n'ehihie, dere nọ mma n'abalị. Na-echezọ na afa mbụ anya mere good news Ugochukwu nke onye na-eme sị gị lekọba wani gị anya lekọta afọ anya ya dere nọ mma ndị ewunu.
1: Ụdede wuyi esikwu mbi ojú ọjọ siri n'ihe gbogbo ibi tieti mgbọwa èyí na ilé iṣẹ Isa Binocular Radio ìtúkalẹ̀ sí ìlú Uromi. Ìròyìn ló ń dé sétí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Òwòlàbí. Ṣáájú ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àwọn kókó níròyìn náà. Ìpèníjà lẹ́tọ̀ ọrọ̀ ajé èyí tí à ń kojú kò yẹ kí o tú ẹbí ká ta ló sọ eléyìí. Àbẹ̀jídé ló kéde ọ̀rọ̀ náà. Òṣì Òmọ̀lé ti gba àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìmọ̀ nínú ìpàdé èyí tí wọ́n ṣe wípé kí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba ìwé àṣẹ MTN àti DSTV èyí tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí ìṣekúpani tó ń wá ní orílẹ̀-èdè South Africa èyí tí wọ́n pè ní xenophobia. Àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ìyẹn ilé ìgbìmọ̀ asòfin aṣojú 17 òní wọ́n ti fi ẹgbẹ́ ADC sílẹ̀ lọ sínú ẹgbẹ́ NDC. Wàyí o, ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. eni to je alaga lori awon oro bo se nlo ni oro wole wode yen custom ni ile ijumo asofin asoju ti gba orilede awon orilede Nigeria ni ma lati ma je ki oro eto oraje to le koko ko tu ebika oro iwaye nigbati omo ilegbimo asofin asoju yi to nse eto iyindupe nigbati iyawo re nse ojo to pe ojo to pe adota odun lori epe ni ti o waye ni ilu Abuja ni Kubwa ogbeni Leke Abejide mu amaran yi wa nigbati o nse isin dupe yi fun iyawo re nitori pe ko ye ki okun ebi ja nitori awo bi nkan se nlo bakan na ni eni ti o je okan lara awon olugbe ni ilu Yoruba Makomo so wi pe ko ye ki igbeyawo fori sopon nitori oro ti o to nkan papa julo loro owo nitori wi pe ebi o yato si ohunkohun se ni o ye ki won wa ogbon atinuda lati le daabobo igbeyawo abi ebi won o wa gba gbogbo awon obi atoko atiyawo ni imoran wipe se ni ki won se gbogbo nkan niwontunwonsi iwon omo ti won ba le bi o ni ki won o bi nitori wipe bi nkan se ri lorileede yi o wa ro gbogbo awon to lo n bukun lawujo pe awon naa le seranwo fun awon ebi ti won ba ni ipenija ni idile won gege bi pe ki won ran won lowo lati ran awon omo won lo si ileiwe tabi ki won pese awon irinse fun awon ti o ba fe kose siwaju si o wa so wipe gbogbo ohun ti onukaluku ba se loni itani yoo da lola osi omole ti ro awon senator ni orilede Nigeria lati so fun ijoba orilede yi ki won gba iwe ase ti MTN ati DSTV fi n se ise ni orilede Nigeria latari isekupani eyi ti awon omo orilede South Africa n sekupa awon omo Nigeria ti o wa ni ibe nitori pe won gba wipe eyi ni o je ki won mo wipe iwa ti won hu ko ba ojumu ati wipe awon omo awon ile ise wonyi ile South Africa lo ni won bakan na ni awon omo ile igbimo asofin asoju kede wipe iwa buruku o ni iwa ti awon omo orilede South Africa ti won hu si awon omo Nigeria awon omo ile igbimo asofin 17 o ni won ti fi egbe ADC sile lo sinu egbe NDC igbese iwaye nigbati won wa ni ibi ti won si n jiroro ninu ile igbimo asofin ewe jim ti won se ipade eleke 25 ipade ti

0: adachi sanri odo ovis na okigbi ipi evanya igbebuka ga ojamino re siwore sunday irio onuhire unuhi tainoresha okama olemi masemye ni dagbare bi esan by nucleus radio wabudware kama homed na fawa sonobra dibama rinja
1: diba yeke ramono ada kama ozo nufu radio station na inka anua ana bo esan by nucleus udo diri nundibu ya gare nunka ofoma ana miju era anua ana batano na radio station nke bụ nke ama ama ya bụ nke a na-akpọ esam binoculars enwe ọtụtụ okwu anyị nwe nke bụ okwu bụ ihe na-eme n'obodo anyị si ka anyị kọọle nọ ka a nọ mara onye na-eme na gburugburu ebe n'obi maka na asị nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị n'ala ka ị mara ọkpa na-agaghị n'azụ ka ị mara ife na-eme na gburugburu ebe nọ ya gaghị n'ọfụma na-echeta na nke ị na-eme ebe ị na-aga ka ị na-ebe anya nwanne gị nwoke na obodo anụa nke bụ obodo naijiria adịgo njọ udo dịrị nụ ndị igbo nke isi bụ onye na-ekwu okwu gbasara otu esi eme maka ego na obodo anụ nke a na-akpọ Edo State n'aka bụ Honorable Leke Abajidi ekwugo okwu si otu nye si alali elu otu nye si efezi ndị mmadụ ara inweta kịta anụ a abụrụ ihe ga-emezi ọtụtụ ezinụlọ a na-agbabisi ọ na-asị mba si na otu onye si alali elu otu kọnsili si arịgo ya bụkwana ihe ga-eme ndị nne na nna azụ na ụmụaka fa na nke onye na-eme ya manụ si na echi niile ya emechaa dị mma na ga si na na ịga adịrọ i wee rapụ ezinụlọ gị o wee gbabie abụọ nke ibuo bụ onye chisiri obodo anụ a nke a na-akpọ former governor Oshomole agwago ndị isi ọchịchị obodo ka fawopu onye ọbụla gbasa MTN na nke anyị na-ekele na telivishọn onyenaka ebu nke a na-akpọ DSTV ka federal government fawopu aka na federal government n'aka ebu ndị bụ ndị isi ọchịchị obodo na fawepụ aka na ọtụtụ privilege enyelụ ndị anụ a n'aka eme nye jiri na-arịgozi ọnụ na maka na ndị mmadụ na-asị fawelụ kaadị tinye na fon ma enwe nke a na-akpọ data fa tinye na fon ọya afịa arụ tupu i wee yuzue fon gị ọgwụgwụ echi niile iwere ego tinye na telivishọn gị sọskraịbụ nke a na-akpọ DSTV n'aka bụ satelaịt chanel eji ekili muvi eji ekili bọl oyi ta aka ọgwụ n'aka bụ onye anụ a na-akpọ Oshomole agwago ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị federal gọọmenti fawopụ aka na otu fasi akwaka ndị anụ a maka na fa bụ ndị nyelụ ndị aka anụ a fa ji wee na-egwu ndị naijiria wayo nke ịtọ bụ mmadụ 17 agbapụgo na pati nke a na-akpọ EDC wee gbaba na pati ọfụlụ nke bụ NDC otu anụ a ka ọ ha m n'ọnụ nke nta mana ya bakwa na the news ọfụma ọfụma asị m ka m kọwarị n'isi nna-echezọ na onye na-ekwu okwu anụ a bụ nwanne nụ nwoke n'aka bụ anya mele good news ugochukwu ugbu anụ a anya basị na the news ọfụma ọfụma nke isi bụ onye ọchịchị obodo n'aka bụ Honorable Leke Abejide

onye na-ekwu okwu gbasara otu esi eme maka ego na obodo anụwa nke a na-akpọ Edo State, n'aka bụ Honorable Leke Abajidi, ekwugo okwu si otu nye si alali elu, otu nye si efezi ndị mmadụ ara inweta kịta anụ a abụrụ ihe ga-emezi ọtụtụ ezinụlọ a na-agbapisi. Ọ na-asị mba si na otu nye si alali elu, otu kọnsili si aligo, ya bụkwa na ihe ga-eme ndị nne na nna azụ na ụmụaka fa, na nke onye na-eme ya manụ si n'echi niile ya emecha dị mma, na gị gasị na na ịga adịrọ iwe rapụ ezinụlọ gị owee gbabie abụọ. Nke ibuo bụ onye chisiri obodo anụ a nke a na-akpọ former governor Oshomoli agwago ndị isi ọchịchị obodo ka fawopu ihe ọbụla gbasa MTN na nke anyị na-ekile na televishọn onyenaka ebu nke a na-akpọ DSTV, ka federal government fawopu aka na federal government n'aka ebu ndị bụ ndị isi ọchịchị obodo na fawopu aka na ọtụtụ privilege enyelu ndị anụ a n'aka eme nye jiri na-arịgozi ọnụ na maka na ndị mmadụ na-asị fawelu kaadị tinye na fon ma enwe nke a na-akpọ data fa tinye na fon ọya afịa arụ tupu iwe yuzue fonu gị ọgwụgwụ echi niile iwele ego tinye na televishọn gị sọskraịbụ nke a na-akpọ DSTV n'aka ebu satelaịt chanel eji ekili muvi eji ekili bọl ọyịta aka ọgwụ n'aka bụ onye anụ a na-akpọ Oshomoli agwago ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị federal government fawopu aka na otu fa si akwaka ndị anụ a maka na fa bụ ndị nyelu ndị aka anụ a fa ji wee na-egwu ndị Naijiria wayo. Nke ịtọ bụ mmadụ 17 agbapụgo na pati nke a na-akpọ EDC wee gbaba na pati ọfụlụ nke bụ NDC. Otu anụ a ka ọ ha m n'ọnụ nke nta a, mana ya bakwa na The News ọfụma ọfụma, a sị m ka m kọwarị n'isi ye nna-echezọ na onye na-ekwu okwu anụ a bụ nwanne nụ nwoke n'aka bụ Anyamele Good News Ugochukwu. Ugbu anụ a anya basị na The News ọfụma ọfụma. Nke isi bụ onye ọchịchị obodo n'aka bụ Honorable Leke Abajidi kwuru okwu sị na ezinụlọ kịta anụ a ndị nke nọ ugbu a asị na maka na ihe aligo elu nye na agalụzi ọnụ kịta anụ a ewee jizi na-agbabisi ezinụlọ, iwelu nwa gị nwaanyị ịga tinye na akwamiko, iwelu nwa gị nwoke ịga si a na-egwu yahu yahu ya gaa zụba ori baba ndị mmadụ efeọ. Mba, ọ na-asị oge anụ a ka a na-ama onye bụ nna na oge anụ a ka a na-ama onye bụ nne, maka na ọ bụrụ na ịfụ ụmụaka gị n'anya, ịfụla ezinụlọ gị n'anya, kịta anụ a ka ị ga-achịkọta fa wee gwaba fa otu onye ga-adị maka echi niile. Ọbụlọ maka ebe a na-achụ ego, ifụlọ ịnaiwe rie, ị ga na-eduhu ụmụaka gị, ị na-eduhu ụmụazị ka fa mebe ọtụtụ ihe ndị nke na-adịrọ mma nke gị nwa makwa. Ị ga-asị nwa gị nwaanyị ya sobe ndị nwoke maka ego, nwa gị nwoke ya gwube ndị mmadụ wayo ozugbo ori maka ego n'ihi na obodo adịgo njọ. N'aka bụ onye enu a na-akpọ Honorable Leke Abajidi adụgo ndị ezinụlọ ọdụ sị na afọ ekwekwa na n'ihi na nya arịgo elu obodo adagharịgo, mba obodo achịgharịgo, ewee jizie ye agbabisia ezinụlọ ọsị mba maka na echi niile ya dịkwa mma. And mụ na ịma si na echi niile wee dị mma.

bon, DSTV. Ka federal government fawo puaka na federal government na ke bunde bundi sio chichobodo na fawo puaka na otutu privilege enyelunda anwa na ke menye jiri na rigozi onu na maka na ndi mmadu na se fawo local tinye na phone mo enwe nka na akpodata fa tinye na phone Oya afiaru tupu iwe yuzu efonu gi ogugu. Echi nini iwe lego tinye na television oge subscribe wankana po DSTV. Na kebo satellite channel. Eji ekili movie. Eji ekili bo. Oye itaaka ogu. Na kebo unya anua ana po ushomole. Agwa gondi isi ochichi obodo. Na kebo nde federal government. Fawo puaka na utusi, utufasi akwa kanda anwa. Makana fabu nde nyelunda aka anwa. Faji weene ugunde Nigeria. Wayo. Nke tobo. Madu 17. Abapugo na pati nkana po EDC. Webaba na pati ofolo nkebu NDC. Utu anwa kwa hamna onu nkenta. Manaya bakwa na the news ofuma asim ka nkwale no isie nnechezona na onye ekwu kwa anu abu wane no nwoke na kebo anyamele good news guchuku ugbu anu a aya basi na the news ofuma nke isi bu onye ochiti obodo na kebo honorable Lekki Abejide kuluku se Na ezinulo kita anwa, ndi nke no ugbua, asina maka na nye aligi elu, nye na agaluzi onu kita anwa, ewe jizi na ababisi ezinulo. Iwe lungwa genwanyi, igatiye na kwa miko, iwe lungwa genwoke, igasia negu yahu yahu, yaga zuburi, babande made efeo, mba. Ona se, oga anwa kana ma, onye bunna. Nuga anwa kana mwenye bunne. Makana obo nefu mwaka gina anya. Ifu lezino lo gina anya. Kita anwa kia chekota fa. Wegwa bafa. Utunye gade. Maki ichi nini. Wabolo maka eba na chwego. Ifu lo iniwe ilie. Igana eduhu mwaka gi. Ine eduhu mwaze. Kafa mebe otutu yende nke na aderoma. Nke giwa makwa. Iya se mwage wanyi. Ya sobe ndi nwoke maka ego. Nwagi nwoke ya gube ndi mmadu wa yozu buri maka ego n'ihi na obodo adigo njo. Na kebu onye nwa anakpo honorable Lekki Abejide. Adugo ndi ezinulo odo. Se na fe kwekwa na n'ihi na nyari gelu obodo adahaligo mba obodo achiharigo ewe jizie ye. Ababisia ezinulo osemba maka na echi nile ya dikwa mma anmuna ema sin echi nile we de mma nwagi nwoke nwagi nwanyi nke iduhe kese bo ya abazi n'ime obodo oge ahụ akpopozie ya afọ ọjọ ose kamade oya afia garu ezu umuaka gi na mahadum mawo ezu ha n'ọtụtụ onye fa na achọ ime Yiga cho obela kolo demma igbe itinye nko ona nko ya bu ichi nile omecha ya ujie babalo nwe nyoriri na kebunye onye anu ana o honorable Lekki Abejide neku se ekwekwa na n'ihi na anya rigeru n'obodo anu a iwe babisia ezinulo ge Nki ibuobu, unye chisuru buda anua nkana o governor Adams Oshomole. Ikugoku na agwande isi ochichu buda anua bu nke Nigeria. Se, fawu puaka fanenye ubende anua na chihale MTN and DSTV. Nihina, fana ananda anua wuf, one emezi nda anua, fane emezi nde fanenye service. Ona emezi ona ego na arizi elu na kebo onye na gwa ndi federal government na ego di n'ime obodo anu abuna

Utu anu a kwa hamna onu nkenta. Mana ya bakwa na the news ofuma ofuma. Asim kankwa ale nu isiye. Nneche zona na onye neku okwu anu a bu wane nu nwoke. Na kebo anyamele good news Ugochukwu. Ugbu anu a ayabasi na the news ofuma ofuma. Nke isi bu onye ọchịchị obodo na kebo honorable Lekki Abejide kwuru okwu sị na ezinụlọ kịta anọ a ndị nke nọ ugbu a asịna maka na nya aligo elu nye na agalụzi ọnụ kịta anọ a ewee jizie na-agbabisi ezinụlọ iwelu nwa gị nwanyị ịgatie na akwamiko iwelu nwa gị nwoke ịgasị a na-egwu yahu yahu ya ga zụba ori baba ndị mmadụ efeọ mba. Ọ na-asị oge anọ a ka na-ama onye bụ nna na oge anọ a ka na-ama onye bụ nne maka na ọ bụrụ na ịfụ ụmụaka gị n'anya ịfụla ezinụlọ gị n'anya kịta anọ a ka ị ga-achịkọta afa wee gwaba afa otu onye ga-adị maka echi niile ọ bụlọ maka ebe a na-achụ ego ịfụlọ ị na-iwe rie ị ga na-eduhu ụmụaka gị ị na-eduhu ụmụazị ka fa mebe ọtụtụ ihe ndị nke na-adịrọ mma nke gị nwa makwa ihe asị nwa gị nwanyị ya sobe ndị nwoke maka ego nwa gị nwoke ya gwube ndị mmadụ wayo ozugbo ori maka ego n'ihi na obodo adịgo njọ n'aka bụ onye enu a na-akpọ honorable Lekki Abejide adụgo ndị ezinụlọ ọdụ sị na afọ ikwekwa na n'ihi na nya arịgo elu obodo adagharịgo mba obodo achịgharịgo ewee jizie ihe agbabisia ezinụlọ ọsị mba maka na echi niile ya dịkwa mma anụmụna ịma si na echi niile wee dị mma nwa gị nwoke nwa gị nwanyị nke iduhe kezi ebe ọ ya abazi n'ime obodo oge ahụ akpọpụzie ya afọ ọjọọ ọsị kama dị onye afịa ga-arụ ịzụ ụmụaka gị na mahadum ma ọ bụ ịzụ ha n'ọtụtụ onye fa na-achọ ime ị ga-achọ obere aka ọrụ dị mma igbe itinye nke ọwụna nke ọ ya bụ echi niile o mechaa ya ojie kpabara onwe nye oriri n'aka bụ ihe onye anụ a na-akpọ honorable Lekki Abejide na-ekwu sị ekwekwa na n'ihi na anya arịgo elu n'obodo anụ a iwe gbabisia ezinụlọ gị nke ibuo bụ onye chịsịrị obodo anụ a nke a na-akpọ gọvanọ Adams Oshomole ekwugo okwu na-agwa ndị isi ọchịchị obodo anụ a bụ nke Naịjirịa sị fawopụ aka fa na-enye ogbe ndị anụ a na-achịgharị MTN and DSTV n'ihi na fa na-ana ndị anụ a wuf ọ na-emezi ndị anụ a fa na-emezi ndị fa na-enye savise ọ na-emezi ọ na-ego na-arịzi elu n'aka ebe onye na-agwa ndị federal government na ego dị n'ime obodo anụ a bụ Naịjirịa femes na ndị mmadụ si n'Irobia obodo anụ a fa na-emezi ka ọ fanwezi obodo ndị mmadụ na-akọmplenị oge ugbu a sị na elu odue kaadị na fon etinye nke a na-akpọ data na fon tupu ifu anya tupu ime obere kọl kaadị agwụ ịpịa fon pempempem data agwụ n'aka bụ onye Oshomole na-asị ndị federal government sị mba na-enyezila ndị anụ aka maka nnụnye ndị anụ aka echi niile ọ ya dị njọ ma nke a na-akpọ DSTV n'aka ebu steshọn adị ele tv adị ekiri bọọ eji ekiri nye ọwụla ịchọ ekiri n'aka ebu nye na-ara afọ a na-ego na kaset ihe ekirie na dis DSTV ihe afọ si na bifo tupu ị wee nweta sọbskrishọn nke a na-akpọ maka DSTV ọ ya fịara onwe ndị nke na-eji 30 nwee ndị nke 50 n'aka ebu Oshomole na-asị mba na gị gaa n'obodo ndị anụ a nwee dis DSTV fa na-apịa otu esi apịa na fon itinye ka 300 naira iwee na-efim nke 300 naira emebi otu a n'obodo a ọ ya dị njọ n'aka ebe onye Oshomole na-agwa ndị isi ọchịchị obodo na fawopụ aka na awuf fa na-ana ndị a na ọ dịrọ mma.